Siratal Mustakim. Siratal Mustakim, beni kibaruya lase aw ma don o don wula fɛ ni waati kelen na. Ni kumaw lamɛnni fɛ aw na dɛmɛli sɔrɔ ani nafa ni diɲɛso ani lahara.

du mon boulot fait bonne là dès obé bo fa ala la fa ala ko la ben mo mo nuyé ako o place be di olu le made balema o calendrier to ko memin kedu na bele saka calendrier tu ye calendrier talent fla place mi tu nyina joro mi tu nyina zebede muso fe o tu nyina ka di ale re de uma mikela jacques ani jean nga mo tan tun to la ko mo tan olu yo memin ke no que la pierre ni batelemi ani thomas nouye olu yo kuma memin ke ah balema o dimina ko sebe ama jawye kama soro olu fana tumbe o place de ko olu fana tumbe o joyoro le nyinina olu kono mo tafo ka bo kenaka wala olu bama na kanu ta place nyino ye o joyoro nyino ye wala mo fa wala mo lu ire ma kuma fo nga ujusukuna atumbe o fana tumbe o joyoro nyinina muko so to be se ko joyoro nyinina ka olu toyi o dimina ko sebe balema o nabila isa yo yemi kedu nabila isa ko wele nabila isa ko aka kalande uma au ba do ka fo ko dien moro anga bidien moro bela jele ma nyine ka nyefela le nyine ka to ke o ka join bela jele be fe ba wole ko patron to be ke o ka barade onye bela jele me fe ka nyefela le soro ka to ke o ka barade onye ka to ke o ka join ako o makan ka ke au chema nabila sa ko aka kalande uma o Aumie nabila saka kalando ye bi aumie nabila saka don ye bi aumie nabila saka tuba ye bi akou makanka ke aun chema anga miria makanka ko ye nabila saka kuma fo ka bami ke do balema o nabila sa abena gundo bale fo onyana ni yoron na sisan abe gundo mo fo ye o flen ye akou bal man arada an yakuna fikum adiman faliyakun lakum khadiman akoni mo mi be fraka au tema mo baye o ka ke to ka joni ni mo mi be fraka au tema mo baye o ka ke to ka joni ataranya tuguni ako waman arada an yakuna fikum awalan faliyakun lakum abdan ani mi ni mo be fraka au tema mo folay ka nyefelata ka ke mo folay o ka ke to ka joni balema o nabila saka ni fo aka kalando yi ni mi be fe ka ke entièrement mo baye o ka ke to ka joye wala to ka baradon yi ni mo be fe ka nyefe la ta ikake to ka joye ikake to ka baradon yi ika barake to yi balema o adama de be saka ni famia chukudi amba do ka fo mo be far kolo la te saka ni famia de nga nikela gondo ye nabila saka gondo min di ama ikela yoro yoro la akela barada ika barada akela ibalema yere chema akela glizi yere kono akela fon fon yo iki jija ika barake to ye ka yere magic to koro no kela yere mo obena ita ki bla nyefe nga nile ko elebe to nyefe elebe to beke ika jonye ika fisani to ye mo obe kuma fo eto lame ebe fe beke le tale lame ni to obe kuma eto lame eba tete kome e kalanda kate beka ni tobe o ka kalandi eto lame eba fo ah nere kan doka koro ebe se ka nyefe la toro todi nga ni mo ya ekubi re maji olu koro ibe olu lame o tuma na fe o be dena kila o be se ka ibla nyafe nga ni re baya bila ite se ka tanya na bila isa ko mo ma re bunyo bena jigi mi ba re jigi o bena bunya na bila isa ko le la aka kalando ma au be fe ka nyefe la ta ni au be fra nyefela ta ka ke nyefela moye nyefe moye ka seka ke mo baye ka duba basro au ka jija ka awire ka iko baradin au ka jija ka ire majigi au ka jija ka barake toye au be fe to ka minke au ye au ka oke oye nabila isa fo akakumala nabila isa ma dawo ma balema nabila isa taranya ako ale mo dinke yere nana nabila isa yere nana amanna ko ka barake aleye manana kana barake adama donye ka yere ke adama don ka jonye kana barako ye kaisa ka ke durmu ya fa saraka adama do beye ako o miria kelin fa kan ka ke amna balema o amaje tamna nabila isa minke la masau ka masai
Nabila Issa Minsi.

sangolo masala ale mi ye sangolo dan ka dukolo dan diye nafolo be ale tai sangolo nafolo ale tai nabile isa sona ka yere majigi ka ka bunya ye ka toy kana yere ke iko baradin kana yere ke anu ka joye kana sa anu koson ka anga jurumuko nole ya ko ko beta yere kan balama nabila isa ko nale ko kew andobe ka muke nga nabila isa ko kemike balama nabila isa sala adama do ka nole ko koso jurumu koso nga ala nabila isa korota ka nabila isa wuli nabila isa sigile me yorom nabi asigile me joro bala adama deu nabila isa alaka kumako bebe na sujudu be nabila isa koro nenkun bebe na fo ko nabila isa alai osurula mufe osurula nabila isa kayere majigi yafe na tuma re majigi fo ka ta se sema balimao atintela o joro surude nabila isa lundo nabila isa wila ka aka kalandon sinko jila ayo beke mi ko son ka yira ka fo ko mo mi me fa ke nyefela yi e dobe ka baraketo yi ka keto ka join nabila isa ni fo anye balimao ni kala gundo bay me wati do ama midi ka foko a ni an ga yira majigi wala ma ni ameto la me ame son ka yira majigi to ye ko to bena se ka taka an toy balema mo ko chama baby o be ko chama ke parce que be fra nye fela soro tete nye fela soro do le bul kala mo no fe joti u no fe wala ma ka saraka ju bo ko lo kala ko lu be se ka nye fela soro ka ke mo bay o tete ki ke mo bay fiu wala ma ka ko juju ke non ala mo fo balema ala ko an ga yira majigi nyoy an ga barake to ye ka to ka barake to ye matri ka ole fo no kala matri rel bini lauli o tela ke se tani ka wuli ni ka mo bi be wuli ka bla to kama ka fo ko a ale te sunga to la me a te sunga ke to ka joy ka barake to ye ka yira majigi abetanya o te ala ta nya tra ide ala ta nya tra nabile sa te bna salam fe fo na bete mo le fe yira majigi kayira majigi to koro ka to la me ka barake to ye ka ni di to ma nabile sa ko le ke nga ni se tana ta fano se tana ba ta ke tu na ale ka ta ke tu lo me on ta ke tu o do be ka beni nabile sa ta ke tu yi amaka ka beni karamo ta ke tu yi amaka ka beni se tana ta ke tu yi amaka ka beni suba ta ke tu yi nga ka ka beni nabile sa tai o lo ko so ni be fra tanya ka tanya ibalmo chama ka tanya iglizi ra kono katanya ika baraka yorola ira majigi baraka toye inidi toma to kanu ko yere no kala alabna ni fata kadima balema o alaka duba aw kelengle bela jelenye aw ni chef Omar Traoré de tumenyo fe aninya yiten kabo radio fréquence villa kambelumbre amina.

ni tun ye siratal mustakim kibaruya ye. Aw ni ce, aw ka lamɛnniko ɲuman la. Ala ka duba aw ye, aw k'an bɛn don wɛrɛ.